0: aikin wato na Borno State shine mun samu commissioner education din ya zo ya dan daidai, amma federal government babu ba mu samu attention ko daya ba, kuma har mutane mun suna ce wannan abu yana faruwa a wasu state yawa, kuma federal government suna aika a delegation su je su duba mutane nan me yasa na Musa mutum 40 da ba su ji komai har yau kwanaki 16 yau babu amsa babu komai.
1: Ambassador Ahmad Shehu shugaban wata gamayyar kungiyar farar hula ne na yankin Arewa maso gabas ya ce haƙi ne na gwamnati ta gaggauta ceto ɗaliban.
2: Da aka yi wannan Musa sai ya faru a Oyo at the same time, namu ba abin da aka yi sai wancin kuma gwamnati ta dauki mataki, musamman manya-manyan sojoji da yan securities gaba daya shugaban kasa ya ce musu su je wajen su ga cewa su zauna sai an karbo yaran nan. So namu kuma ba abin da aka faɗa, kuma muna ba da shawara cewa yaran nan a yi kokari a karɓo su a haɗa su da iyayensu.
1: To sai dai yayin da ake nuna damuwa kan fifita wani ɓangare, fadar gwamnatin Najeriya ta danganta hakan da shelar 'yan adawa. Abdulaziz Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun fadar shugaban na Najeriya.
3: Wannan magana ce ta 'yan adawa, duk wanda ya san yake bibiya abubuwa ya san cewa kusan duk inda wani abu makamancin haka ya faru a shugaban ƙasa yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi wani abu ko gwamnatin tarayya a hukumance, kuma an yi akwai misalai. Duk wanda ya sani da aka yi wato sace 'yan mata a jihar Kebbi a Arewa maso yamma, mataimakin shugaban ƙasa da kansa ya tashi ya je har birnin Kebbi ya je wurin, sannan jami'an tsaro manya shugabannin tsaro sun je har ƙauyen, daga baya kuma ma shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa ƙaramin ministan tsaro Dr. Bello Matawalle ya je tare a jihar domin ganin cewa an yi duk mai yiwuwa wajen kubutar da waɗannan yara. Waɗannan misalai ne kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwa da in sun faru ake ƙoƙarin ɗaukar mataki ko kuma ake nuna damuwa.
1: Tun a jiya ne dai ƙungiyar malamai ta NUT ta gudanar da zanga-zanga da nufin matsin lamba ga gwamnati domin ceto ɗalibai da aka sace a wata makaranta a jihar Oyo. Kuma yau ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta ce za ta shiga zanga-zangar domin matsin lamba ga gwamnatin. Comrade Ibrahim Walama mamba ne na kwamitin ƙoli na ƙungiyar NLC.
4: Gaba ɗaya mu muna mara musu baya, muna goyon bayan cewa ban yau insha Allahu malamai gaba ɗaya a ƙasar Najeriya za su duma cikin wannan zanga-zanga nuna Allah wadai, da kuma kira ga gwamnati su tabbatar cewa duk abin da ta san za ta yi ta yi saboda a maido da yaran nan gidajensu ga iyalansu da na Oyo da na Borno State gaba ɗaya.
1: Matsalar tsaro dai a Najeriya na ci gaba da ta'azzara, kuma satar ɗalibai ta zama ruwan dare. Mu masana na ganin har yanzu ba ɗauke darasi ba na ɗaukar matakan da suka dace na hana satar ɗaliban a Najeriya tun bayan sace ɗaliban Chibok a 2014. Awwal Ahmad Janyau, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
5: Da yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro, inda Najeriya ta kaddamar da wata rundunar haɗin gwiwa ta ruwa a mashigar tekun Gini tsakaninta da wasu ƙasashen yammacin Afirka. Rundunar ta wato za ta kunshi sojojin ruwa daga ƙasashen Najeriya da Ghana da Liberia da Saliyo da Gambia da kuma Ivory Coast da nufin ƙarfafa tsaron iyakokinsa na ruwa. Commodore Muhammad Sagir Shattima shine shugaban sabon rundunar ruwan da aka kafa ta ƙasashen Afirka shida. Ya kuma yi wa Awal Ahmad Janyau ƙarin bayani.
6: Harashen tsaro yana buƙatar haɗin kai, balle kuma tsaro a ruwa, inda ruwa ita ba ta da shaidar cewa ga namu border ɗin ga inda naku ya fara. Aƙalla ita ruwa wuri ne inda kowa daga ƙasashe daban-daban suke haɗuwa. In muna so kuma mu gurfa na harakokin miyagun harokokin da ake yi a kan ruwa, dole sai mu ma gwamnatoci da su sojan ruwa mun haɗa ƙarfinmu ƙasa da ƙasa. To shi ne yasa a kan wannan dalilin ne aka ce a haɗa ƙarfi a taho Najeriya, tunda mu mun sa'a ya sojojin ruwanmu Najeriya ne kenan yin nasara gurin ɗaga harakokin piracy a cikin ruwan Najeriya. Yau shekara 5 kenan ba a samu piracy ko ɗaya ba a cikin ruwan.
1: Wato fashin teku kenan.
6: Fashin teku a cikin ruwan Najeriya, amma kaga ba haka ba ne a sauran ƙasashen Gulf of Guinea.
1: Ita wannan rundunar kamar a ina za ta yi aiki?
6: Headquarters ɗinta ne a nan Najeriya.
1: To kamar ƙasashe nawa ne wannan ta kunsa?
6: Yanzu haka an fara da ƙasashe shida su ne kasan Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leone da kuma Nigeria. Kaga kasashe shida kenan da suka fara. Wasu kasashe na san nan gaba za su amun kofin abude ne duk wani kasa da ke son ya shiga ya taho shi ma da nashi dabaran da kuma nashi gudunmawar sai mu haɗa ƙarfinmu.
1: To me zai kasance manufar ita wannan runduna yanzu?
6: Ai manufarmu ɗaya inda Najeriya suka samu suka yi nasara suka tsaye da aikin fashi na ruwa a cikin namu ɓangaren ruwan Gulf of Guinea na Najeriya. To irin wannan muke so mu sa cewa gaba ɗaya ita Gulf of Guinea an samu dakatar da wannan ayyukan miyagun ayyukan a cikin ruwan.
1: To amma kamar ka ce ba a samu fashin teku ba a 'yan shekarun nan a Najeriya, amma kuma Najeriya na fama da matsaloli da dama na matsalar tsaro, kila bai rasa nasaba da shigo da makamai ta hanyar ruwa.
6: To ka san abin ba duk da ba a samu fashi a Najeriya ba, ka ga ana shigowa da ƙwayoyi da kuma makamai na smuggle da suke karinta a hannun 'yan bandit da terrorists da su wane ne. To in ba mun tsayar da cewa mun tabbatar cewa babu wani duk abin da zai shigo Najeriya ko kuma Gulf of Guinea da zai zo ya saba dokokinmu, mun tsida shi tun kafin ya zo. Ka san yanzu yawan crisis da muke samu na terrorism da su miyagun ƙwayoyi din nan, duk most of them daga ruwa suke zuwa. To ba da sanan suke samun makamai, sanan suke samun ƙwayoyi su siyar su sha su ba mutane su kaukar da hankalin mutane don su shiga aikin da suke so na asha. To wannan babban abu ne gwamnati ta mataki ta ɗauka da ta ce duk sojojin ruwa da ke Gulf of Guinea da suka yi niyya su zo su haɗa ƙarfinsu don su samu cimma nasara na tsayar da shigowar makamai da kuma drugs a ƙasashensu.
5: Commodore Mohammed Sagir Shatima kenan shugaban sabuwar rundunar ruwan da aka kafa ta ƙasashen Afirka shida. Da kuma agoke cewa karfe 7:14 a Najeriya da Jamhuriyar Niger, wato karfe 6:14 agogon GMT da Ghana. Raliya Zubairu ce take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya. Amma yanzu bari mu nufi wato makwabciya Jamhuriyar Niger, inda a yau ne ake sa ran sabon shugaban kasar Benin Ramol Wadanyi zai fara ziyarar aiki a birnin Yamai, wadda ita ce ziyara ta farko da zai kai a wata ƙasa tun bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar ta Benin. Lamarin da ake ganin zai kawo ƙarshen zaman doya da manjan da ake tsakanin ƙasashen biyu, kuma ana fatan wannan zai sa a sake buɗe kan iyakar Niger da ƙasar ta Benin. Ga rahoton Chimaila Isufu.
7: Yan jima ne ake sa ran sabon shugaban kasar na Benin Ramol Wadanyi zai sauka a birnin na Yamai a wani bangare na ziyara aiki da zai yau Talata, inda ake sa ran zai gana da takwaran Sajinar Abdurrahman Chani. Wannan ziyara dai na nuna wani babban sauyi ga harkokin diflomasiya na yankin, musamman tsakanin kasashen biyu da ke zaman doya da manja tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta Niger ranar 26 ga watan Yulin 2023. Jalla Abubakar na North Labiri ya bayyana jin daɗin shi kan wannan ziyara, yana cewa
8: alhamdulillah yau abun da aka yi an yi, abubuwa da aka yi dan baya an mance su, sabon hulɗa za a yi. Allah ya kawo su lahiya, Allah ya sa kuma su zo su sasanta abun da ya kamata, su diba hawayen talakawa. Masalan Niger da Benin ba manya suka sha wahala, mu talakala mu ne muka sha wahala, da ƴan kasuwa su ne suka sha wahala. Yau shekara nawa mutane da nawa ne dukiyarsu da kare?
7: Mahimman batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna sun hada da maido da jigilar kayayyaki zuwa tashar jiragen ruwa na Kwatano. Akwai kuma batun bunƙasa kasuwanci da ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Ta hakan kuma za su tattauna kan haɗin gwiwar soji da ake buƙata don magance ƙaruwar barazanar ta'addanci a yankin kan iyaka. Tattaunawa za ta kuma taɓo batun tsaro da kula da bututun fitar da ɗanyen mai da

0: Ubwo ko tujya kurebezo.
1: Oya, ahubwo tujya ku ishuri twinginge mwarimu tubabarire, cyangwa rero tujya gushakisha papa tumubwire ikibazo cyacu.
0: Pasa turamukoreye koko. Uzi ko kuva yava mu rugo namubonye nka rimwe cyangwa kabiri.
2: Hegoko, he? Uracyari hano nara?
1: Nagutegereje nyogoko.
2: Wantegereje ngo bigende bite muko? Ubu ntugiye gukererwa koko?
1: Erega umenya bya bindi byagarutse.
2: Bya bindi? Ibikisi?
1: Bya bindi wambwiye ko abakobwa bajyamo buri kwezi nyogoko. Umenya byagarutse.
2: Warebye ko ari byose?
1: Nibyo ahubwo ngize amahirwe mbibona narambara imyenda y'ishuri. Nari kwiyanduza.
2: Ariko rero jya wigenzura neza muko. Urumva? Utazankoza isoni mu bantu.
1: Ndashaka gakoresha rero.
2: Ngo
1: agatambaro k'isuku umukobwa akoresha ari mu mihango.
2: Ha, utwo naguhaye wadushyizehe nara?
1: Twa dutambaro wampaye se? Twose naradutaye.
2: Aho ntimunyumvira? Niko nara. Turiya dutambaro ko nakubwiye ko ugomba kujya utumesa neza, ukatwanika ahagera izuba, ubundi ukajya udukoresha, watujugunya ute koko?
1: None se si.
2: Urumva nzashobora kujya mbona ibitambaro ukoresha ukabijugunya buri kwezi se?
1: Ariko hari padevidensi yanayampaye.
2: Ngo iki?
1: Bazita kutagisa inyogoko. Ni utuntu dukoze neza cyane umuntu akoresha kakamufasha kutiyanduza, kakuzura, kakajugunya, kambara kandi.
2: Harewe. Ibyo uvuga se nanabizi rwose nara. Nge ndi umukobwa twakoreshaga udutambaro dusanzwe, gusa umuntu akamenya ko agomba kumesa neza, akanika ku zuba, akaza kukanura, kakabika neza kugira ngo azagakoreshe n'ikindi gihe.
1: None si ibyo ko ari ibya kera?
2: None uragira ngo nguhe ibyo ndafite yewe mwa? Dore ndahano, ndahano ndebe ko hari agace ka cya kigoma na kase w'ubushize ngo he wambara ujye kwiga.
1: Nyogo ko nawe ukwiye kumva ko ibintu byahindutse ukajyungura.
2: Nguhaye ibyo afite kandi nta kindi usabwa ni ukugira isuku nara. Isuku mu gihe cy'imihango ni ngombwa, kuko nutagira isuku uzarwara. Unanukire bagenzi bawe.
1: Sinshaka kunuka nyogo.
2: Nudashaka kunuka rero uzite ku isuku. Urumva se byaba ari byiza ugeze mu bantu bakaguhunga kubera kubanukira.
3: Pega mwarimu budensiyana, niko. Ubu kera se wowe watsindaga umukino wo kwihishanwa koko?
4: Kubera iki se Kanyabu?
3: Kuko nagushakiye ahantu hatandukanye nkakura.
4: Nuko wanzura ko nakwihishe rero.
3: Cyane pe.
4: Ubundi se wanshakiraga iki muri iki gitondo?
3: Nyine bajya bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru. Ubwo rero nanjye niyo nagushakiraga.
4: Urashaka amakuru arebana n'iki sera?
3: Ni ya gahunda yaduteguriwe yo kwihugura mu rurimi rw'Icyongereza nyine nk'ururimi twigishamo.
4: Ugira ngo se ngiye hari andi makuru nabonye. Nabwiye mwarimu Mugisha ko mugenzi wanjye twiganye yampamagaye yambwira ko bo bageze kure bihugura mu Cyongereza. Nibyo nta bindi.
3: None se koko twinyarurembo twazize iki we?
4: Ndabizi se Kanyabu.
3: Nibikiraho.
4: Maze ngo iyo programu yitwa English Proficiency yagenewe abantu bose bakora mu burezi.
3: Bivuze ko na headmaster wacu agomba kwihugura se?
4: Erega amakuru mbifiteho ntabwo yuzuye Kanyabu.
3: None se? Ubwo umuntu waguhaye amakuru kuki atakubwiye aho umuntu agomba kwiyandikisha we?
4: Nuko nyine yarampfunyikiye atanze amakuru y'igice.
3: Umva rero nkubwire, sibyo? Muhamagare turi kumwe. Urumva Budesia? Noneho tumenye aho wiyandikishiriza n'ibyo umwarimu asabwa byose kugira ngo yiyandikishe.
4: Ahubwo se wahamagara umuyobozi wacu?
3: Kare kose se. Cyangwa rero tujye kumureba mu biro bye.
4: Umva Kanyabungo di.
3: Sisibyo.
4: Ubu tugire gutya twikore tugende no mu biro by'umuyobozi ngo ba tutanamuteguje.
3: Noneho ngaho umuhamagara ubimusabe. Noneho hanyuma natwe tumenye amakuru yuko nyine twatangira kwihugura mu rurimi rw'Icyongereza.
4: Ese Kanyabu? Wowe nta nimero ya diregiteri ufite wamuhamagaye?
3: Reka nkwereke nyine wowe ufite uwaguhaye amakuru. Ndumva ariwe wanamuhamagara pe. Ibyo byaba byiza. Nimuhamagare rwose akubwire.
4: Halo, mwaramutse neza muyobozi wacu.
5: Mwaramutse Tica Budensiyana.
4: Mwaba mwageze hano ku ishuri se ko nashaka kuza kubareba mu biro byanyu?
5: Uyu munsi ndagera aho ngaho ninze Budensiya. Mfite inama ku murenge, ariko nimugoroba ndabamare.
4: Ubwo nimugoroba ntimuri bugere hano mufite akazi kenshi se?
5: Mu kazi kenshi mfite sinabura umwanya wo kumenya impamvu umwarimu unyobora nkeneye Budensiya.
4: Ubwo naha.

0: Niko se mwabana mu. Ibyo ni ibiki? Eh? Ko muri babiri gusa kuki mucurano?
1: Ega nuko tuzaheruka kuri ya kugonzo wage papa.
2: Njara yigiye kutwita ahubwo turaje twigumira hano.
1: Ahubwo se ko bishize tudahaze nta bindi bihari papa.
0: Eh nibyo munsanganye kaze. Ntimubonye ko twahuriye mvuye mu kiraka koko?
2: Papa, ese tukajya kuzana muhoza n'ishiziro.
1: Yego papa, nafite ibibazo nk'ibyacu.
2: Ii mama aradukubita cyane akatubwira ngo kose yabataye kurya nabyo ni ikibazo gikomeye.
0: Bana banjye rero nta kindi nababwira uretse kwihangana.
2: Tukihangana tugakomeza kwicwa n'inzara papa.
1: Uzi ko izu yadusubije mu ishuri ariko nabikoresho.
2: Tubisaba mama akatubwira ngo warazitaye ngo kandi nta bushobozi afite.
0: Akababwira se ko ubuzima bwiza yari afite ari Pascal wabujyanye.
1: Ngo wagiye kwiririra.
2: Ingo wibere mwiraha twebwe inzara idondagurana nawe.
0: He? Nuko mukobwa jana yababwiye?
2: Yego. None rero ubwo tukubonye ntawe tukigiye papa turagumana nawe rwose.
1: Kandi nka Nshizirungu na Moza tuzabazana twigumare kuko ni ukuri mama ari hafi kutwicisha inkoni.
0: Mwabana mwese ubu murareba mugasanga koko iki kibahima twakibanamo koko? Kandi rega abana banjye ibiraka byaranabuze. Rwose ku buryo nanjye nta mafaranga mfite.
2: None se ubu muragira ngo tuzabigenze dute papa? Uwo uravuga ngo nta mafaranga ufite, mama akavuga ngo ntaya afite.
1: Amaherezo azabaya.
3: Pascal! Pascal!
0: Karamenya kubahwa nyir'ibyondo.
3: Ariko uragira ngo nzakubwira iki? Ari we. Noneho wanazanye n'umuryango wawe hano? Mva, nta mafaranga yanjye, gira vuba.
0: Ariko
3: mpereza.
0: Kanyabu. Rwose nawe urabona n'ukuri dore abana nakoreka tuzavugana.
3: Umva ntacyo mvugana nawe Pascal, ndashaka amafaranga yanjye setu.
0: Kanyama waretse kunkoza
3: isoni. Oye nta magambo nshaka kuvugana nawe rwose Pascal. Umva nguhaye umunota uyu umwe ube wamviriye mu nzu urankangisha abana wawe se ujye kubazana wari uyoboye ko ubonaniwe kwishyura inzu ubamo.
0: Ariko mwagiye mugira impuhwe ko
3: umunota umwe.
4: Pascal none harerekeza he? Aba bana bamushakaho ubufasha se barabagenza ate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.
5: Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
6: Nihano le turangije makuru yacu no munsi rahagarwe na Latifa Mutesi mpinga bw'ijuru na David Okello binana nkukira nashikije nabo ndabashimiye.
7: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
8: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: dan haura da komin tiber ko shi da bazan iya kiya lokaci saboda auru da na dare
1: amma shi me ya faru haka aka harbe shi ya fito daga cikin masu rigiman ne ko kuwa
0: a shi sannan ya dawo daga kasuwa kaya ma ya kawo min na baro mai takarma a kasuwa nace da Allah ya taho min da su baya ma cikin su ai shi kullun da safe in ya tashi kasuwa yake zuwa mu dai muna nan muna neman dauki a wajen ubangiji Allah ka mana dauki ga wanda suka zalunce mu suka kashe mutum ba da haƙƙin sa ba kuma mu wanda muka gani aka ba mu ashwal suka yi a wannan jami'an tsaro inda ake rigimar ya kai kilomita 2 amma ba su je can ba suka zo nan suna halba halbe
1: rahotanni na cewa matsalar yan daba na ci gaba da addabar unguwanni da dama a jihar Kano ciki har da Gobirawa da Dirimi da Enkipi da yar kasuwa da Tudun Fulani da Gangare waɗanda suke cikin kananan hukumomin fage da Dala da Ungogo gaba kaɗan da wannan gidan makokin gidansu ɗaya matashin da ya rasa ransa ne to sai dai mahaifinsa saboda bacin rai ya ce ba zai iya magana ba ya bar wa Allah amma abokinsa ya shaida min yadda ya ga lokacin da matashin ya rasa ransa
2: inda ake rigimar daban inda suka zo suka sa duka da ma
1: kai kana wajen
2: ina wajen sun yarbi ya fi goma sun jefa daya ga ya fi biya sanda suka harbe shi a gefen wuyar da suka ga ya mutu suka ga wuyansa ya kaza kawai suka sake shi wa shi kuma ɗayan da suka harbe shi shi ma an zo ya zo zai rarraba zai tafi suka ce yana tafiya ya sun kashe shi
1: amma me gaskiya cewa wannan yanki akwai yan daba da yawa an ce wasu suka biyo kuma wannan tsautsayi ya fada su kan waɗannan
2: ba wani yan daba a yankin nan fada ake da yan ƙarshen kwalta da yan barebar ya dai masu kalan daba kuma ba da yan nan ake ba
1: na tuntubi kakake rundunar yan sannan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa inda ya shaida min ta sakon SMS cewa zai bincika tukunna to sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoton ban ji daga gare shi ba a baya-bayan nan yan daba sun aikata kashe-kashe musamman a tarukan siyasa da tare tituna su hana wucewa saboda fadan iyaka da kai munanan hare-hare tsakar dare a wasu unguwanni abin da yasa ake ci gaba da kiraye-kirayen a kawo karshen matsalar tun kafin tafi karfin al'umma da hukumomi Zahra Dillawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
3: to daga Najeriya bari mu je Senegal inda fadar shugaban kasar ta sanar da nada sabbin yan majalisar zattarwa na kasar hakan na zuwa ne mako guda bayan da shugaban kasar ya nada sabon prime minister a kasar ga rahoton Khalifa Shehu Kaji
4: sanarwar da jam'iyyar First Step din ta fitar gabanin sanarwar babu daya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar a cikin jerin ministocin da za su shiga majalisar zattarwar kasar Pastef ta sanar da cewa ba za ta shiga cikin kunshin gwamnatin ba bayan tattaunawa da bangaren shugaban kasar da aka gaza cimma daidaito wajen waɗanda ya kamata a nada matsayin yan majalisar zattarwar sai dai an samu kalilan daga cikin yan jam'iyyar da suka yi burusta wannan umarni inda suka shiga cikin kunshin gwamnatin ciki har da Dr. Aliyu Dione da aka nada matsayin ministan kula da harkokin tattalin arziki da Ibrahim Sey a matsayin ministan lafiya sai Kadi Diagne Gaye a matsayin ministan matasa da wasanni gwamnatin Senegal da ta sanar da haka ne a jiya 1 ga watan Yuni na shekara ta 2026 da muke ciki wanda haka ke nuni da cewar akwai ministoci masu yawa da aka sake nadawa da suke cikin gwamnatin Sanko da kuma dawowar kwararrun manyan jagororin siyasa cikin gwamnatin
3: to a gaishe kakali fa Shehu Kaji Ma'aikatar harkokin cikin gida a Jamhuriyar Nijar ta fitar da wani adadi na gidaje waɗanda ta ce aikin farko na rusa da hukumomin babban birnin ƙasar suka kaddamar ranar Lahadi ya shafa. Sai dai hukumomin sun buƙaci haɗin kan mazamna yankunan tare da tabbatar musu da cewa gwamnati za ta yi duk abin da ya dace don ganin an biya diya ga dukkan waɗanda lamarin ya shafa. Ga rahoton Cimaila Isufu.
5: A cewar ma'aikatar ministan cikin gidan ƙasar ta Nijar wannan rukuni na farko na aikin ya shafi gidaje 290. Yawancinsu kuma kangaye ne da killataccen hilayen da babu kowa cikin su ma'aikatar ta kuma jaddada muhimmancin haɗin kan mazauna yankin a wannan aiki wanda ake gudanarwa domin tabbatar da tsaron kowa ta kuma ba da tabbacin cewa ana daukar matakan da suka dace don tallafawa aikin da kuma tabbatar da cewa mazauna yankin sun samu diyar gidaje ko rarunsu da suka rasa Sai dai Salamu Abubakar ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu a wannan rusau cewa ta yi buƙatar su dai a ba su inda za su raba wasu da yaransu.
6: Ku ba mu wurin zama don Allah don Annabi. Ya kuke so mu yi da iyanmu? Iyanmu su lalace? Bancin kuma kun bar mu na su? Kenan ya an ba mu da wurin zama mu yi aka ce iyanmu su. Yau duk abin da ya samu ɗan uwanka kai ma ka sa shi da kanka wata ran sahiya kai ma zai samunka. Ya kamata kenan ku a tausaya mana don Allah don Annabi ya ba mu wuri. ya mun ci ba mu ji ciwo ba mun yi ƙarya tun da ba mu

0: Makonni da dama hukumomin kasar sun bayyana aniyar su ta kwato wuraren da aka mamaye ba bisa ka'ida ba a kewayen yilin jirgin saman Jihar Hamani. Ta hakan ne wannan aiki wanda aka sanar makonni uku da suka gabata ya biyo bayan taron da aka gudanar a ranar 7 ga watan Mayun wannan shekara tare da mazauna wuraren hudu. Sai dai a cewar Hassan Bashir, ɗaya daga cikin mutanen da abin ya shafa, ta yaya za a basu sati uku yayin da masu hilaye ake basu watanni shida su gina.
1: Sati wancan da ya wuce an hudo takardar cewa duk masu wurare akan hanya da basu kewaye ba, wannan masu wadata an basu tsawon wata shida su samu su katange wannan wurin nasu su mis en valeur. Yaushe za a wayi gari wanda ke cikin gida da shi da iyalan shi na rayuwa, ka zo le settlement, ka zo ka ce mai a tsawon sati uku ka tashi ka bar wannan gidan, ka san wata masaniya mu bumu da dabara akan ka, ba a baka haƙƙinka ba, ka shiga cikin haƙƙinka ba, a ce ma ka tashi a tsawon sati uku da iyalanka da komi, wannan abun babu tausayi a cikin shi.
0: Duk da masanya ra'ayoyi da aka yi ta yi da tattaunawa da aka yi, aka kasa baiwa mazauna wurin ƙarin wa'adin ficewa. Sai dai Muhammad Rabiu Sanusi, wani shi ma da lamarin ya shafa, tausaya wa kan shi ya yi.
2: Cikin albashi na sai an huda mun kudin refundation, kuma ana nuna su abin yamin gida, Allah sarki. In na sa kredit sai an huda mun dala biyu, kuma ana so abin yamin gida. Dala 20-20 a ɗiyanmu, kuma ana so abin yamin gida. To ni a matsayin ma na ƙasa ni wane ne? Ni ba kowa ba ne ba. Ni nake ma ƙasa ta gata, amma ni ƙasa ta har yanzu ba ta mini wani gata ba. Saboda gashi abin da ya kamata ita ta bani. Amma ƙasar tawa yanzu ni da bata bani ba, ni na nema ma kaina, yanzu ƙasa ta ita ce kuma ta kwace mu. Babu takardar da ke nuna cewa gashi mun kwace maka guri. Gwamnati wanga